Kabisanan ka sa abang tabinay ka o kapirong o kawago maya diti kasalimbahan Boros Dusun. Uy, aramay bo. Iti kasaban ta daw ka apat, kedua na padam turu, titulan ka walu, 2002 na padam manom. Yang kurun hat kabar doko yung kasaban bay na ti tabinay, nga nasuay kalansanan kyo, ngoso sanong dato purimanan, oli dasa tinan, o taronong at ginawa om nagi pamusarahan kyo. Mulong piyar datang ka nga mo nagwang ako pasiyente kita daw. O baha po si ka mamili magkinangod kaningaw FM pangaruhang do kayo da taraw bayno kyo o mamalis do kayo may apay sinding-sinding di tangaramay o nagi kapailan nga di maan palumbuso bakal kasari no kasalimbahan diti talo jam kyo 2 jam o magkaringaw gisam na jam ko pada misod ka suabon o san jam ko wagu orang hada sinding tamo dam nagi ababayan gisam na tapupusan na jam ko pada 2 tanga daw kyo. Maya diti tamag karingaw orang awat pipirohat kapailan it kasasari datorongaw iti ruputan ko ngayon tawan ikira jam kasiyam apadam 5 minit da tino nagi kapailan gatang gata da jam kasiyam talunapad minit

0: Abdo sinding parangahanku pagulo di lantakawa tanudi ara ato mo sanong. Kaningaw FM ku ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
0: Papawis sinding dusun tangaramay.

Hi, yung kay Joy Juhili Ibit, matad kampung susurong tambunan. Bagangat ko kopya kayo kina. Damakin nung ako sa limbahan Buros Dusun, ngayon kaningaw FM. Kuy, hi, aramay third.

lugar. Kata jam kasi amtal na pagminit dati, no? Walang busan ko kapilan, gatang-gata kiyo. Kapisanangan kumadi kaliyon, no? Swabi kaliyon dat papatad da pasan kiyo. Ando ba da swab ko piya nga swab dahil ting kasalimbahan baras dosun. Kapisanangan di dia, DJ Mai, lalogatan mo yung balotok om abarakatan kanod paralan karajahin na id konti kati ponsikaw kaliyon. Magadaw alasu hiti watas tenom, haron o lumunatron sakot hilo di sanralan kati. DJ, pasandatan na po ti Sunday at saropon dod haro at pagkuringahan. Haro nakagusunday ti kaliyon kiyo. Kinahonod ako yuti sundayt daw. Mi bagal na gadwa ngaran nga iri notisot o sanong da akanon ka. Ano, giyati kyo. Mi agal na gadwa ngaran nga iri notisot o sanong da akanon ka.

Rena Patiso nga awo sonong. Mengumangkan Tokyo. Mama sana kita bilang ada mulan kebansan kemadai sanan kembalutan di tongauli am sangin lab kasari telinga maginangau radio kaning awi FM ku hoy aramai bo kadikaliun. Pasika ulo sundait nukia kaliun am kumada koy diterhian mama right di ti sundait irikasari nombor dahitigot di. Kusungi sa siam 5 8 siam 6 8 6 8.

Masih kau nagila pasan nu kaliun kya tulan ka bansan kumado insanan kumpalutan kada kadisio. Oh, papasaro dati diti tulan dato bayno di. Mulung piad ogumu atawayaan ogumu pagumbalan alasu pwede ngayot ikaw ngayot tawan lisohu ngawi. Ang magiswayan ako balingkangan ni kapasiyan nga kada ako pulogasad at irid ka nugyari katalup. Katalup ang katirong dat sa ano di tapurimanan sunduan dat mupus dat pagunta ko. Ano po ka mupus nga nagi mo ngumalig ditit. O purimanan ako bay na kataranangan ako dahitid po impasi dahitid pagun sabah di kapusan. Ay seme. Katalon na pa namin sa tulan dat bay na kya. Ako na po ko iti tulan kabansan. Ramayan ako nagi nga iti tadaw sabah.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiyam, gisam jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Oh, mitinat ka pailan gatang-gatang tarabay na titaraw kapat. Kadu na padam turut titulan ka walu. Ipinalabo sa katinanan pemerunan gata Sabah LIGS. Susugata na po nga 8 ringgit, 4 na po damsiam to sinda sa kilogram. Gata kapingan dit au nohub, grade iso, 5 ringgit, hapo naman naman to sinda sa kilogram. Gata kapingan au nohub, grade 2, 4 ringgit, talo na po damapat to sinda sa kilogram. Kantalan grade isa, 4 ringgit, siam na po damisa to sinda sa kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit, siam tusin, 1 kilogram. Om sikarap, 1 ringgit, 2 hapad tusin, 1 kilogram. Ensan pakaugukya, susugata, 8 ringgit, 4 na padam siam tusin, 1 kilogram. Gata kapingan di Tanohub, grade isa, 5 ringgit, 4 tusin, 1 kilogram. Gata kapingan di Tanohub, grade 2, 4 ringgit, 3 na padam apatusin, 1 kilogram. Gata kantalan grade isa, 4 ringgit, siam na padam isatusin, 1 kilogram. Kantalan grade 2, 4 ringgit, siam tusin, 1 kilogram. Sikarap, 1 ringgit, 2 na padusin, 1 kilogram. Ilan ako piyagatang gata, dabay, no? Nagalan na kamahal-mahal kapingan kyo. Pintanto na diti kamayan dat isa it kabar ta sanong kyo. Wantok dat gatawan ta ko. Ang kagura-gura ando pa ka do mamutong ka di Johnny.

Sinding di Jemisius Manggata Langat Gudika Norong Oditi Nukio. Kebisan ang kesaban di J Angela lolo geton mimbolo toki kendingau konti kendingau FM ku hoy aramai bo kadi Dennis tokudu-kudu. Sarayo pisok-pisok alasu terabai nanti DJ pon sikau DJ Angela kati oroy. Mangarai tokun Sundai tinu-tinu DJ ka. Nakarongo nama tu di Sundai tinu dik ya. Nuka gadi Sundai ti di intai ku pa Sundai Sundai di Kalion. Oh, miagal na gadua ngaran nga iri nati sa senong akanon ka. Omaya na pati nga misangay kyo, miagal na ngaran nga iri nati sa ita senong da akanon. Kami sa nanto pinay Johnny, ako irak tumo di siya kyo. Aray tanda't muragura pa ka umumutong. Pagkurohin ako yun nando ko yung tabi na nakarasam-rasam na matu, kiyo. Hiti ka niya, di ka niya, nakarasam-rasam. Marang ako dhar nagi ko yun nandit, gisam dat, narikatan dat liud, kiyo. Iti nakopya tiko ngayon tawan dat bayanad, di. Au nakopya atatanto. Magadawam siga garumasam kagum da, kam karikata liud. Kapasarahan lagi kya kumanta pinay ngay kakaldot alasu timpud bay nati mulongpian nakarasam-rasam no pipirohot kaya nun asuko po na manginom dot way kya tapinay adadadalan kapya dot sidangan dot adaw kasakit notit nugyari babang dot adaw bay no. Madala na po kapili sa hu, mamuguna gaya di panakop kabang om todong serada lumabos kya. Mamisay mamarait sundait di Kalion. Kusong isa siyam, limuwalo siyam, anumwalo, anumwalo, WhatsApp iti kaningaw kya, kaningaw FM. Mayapay toko pa di Rosa Rosman, sinding daw, sagigisam amurumiyo.

Kepisanangan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadi ka DJ kadi. Tuan cikau tu kasa saring magkinang awak okay, ya. Asampin kena na dusun data saru magkinang awak kesalimbahan boros dusun ay amankan. Ay sepenangku mobil memarait sundait di kaliun. Oh, yaman kan kyo? Poriri ketot penimbar daw. Mga jawab pila sundawit kakagu. Sundait ba? Akon ka sundawit. Ruwain dadag kadawat. Sudawil kakasari di amankan kya sundait. Rasaku DJ muhang no dumarun kan to ka. Oh no.

ma di wagun lagi magkinangaw haras sunday at the vinyl kaya manta di kaliyon. Man panod po kering ako kadi tabi na ikaliyon dito. Om sunday at na padaw di nga po yung ka miyaga liot ngaran nga iso na ito sonong dot akanon. Sa makai kutikyo kampeng kurgi ang mangin sa maktikyo kakawago di iti na papasarili ito ko giyati nga agu mo it miyaga longaran nga sadu undahit kampeng kurgi miyaga longaran nga inapait iso nga takanon kumpira na pa itisang nga mimang kaokon ka kanan nga haro ko pisang ngayon nga ran.

timpud bay na tiket pinay kakalpo iti kongoy do talisohu. Kapasarahan kumado kayo. Ay Korean at kapargatan did labus nung sakira datasan sagan no pandod di lumabus kyo. Dagya buruan dahara to ngayon. Maguna ko di panakop ka bang tadung? Magisubuh-subuh naging nagyabay na tikil alasu pa di kaguhata daw harap pa di kagulisahu. Ere na tamangan tako na kapihot kalidasan tabinay. Suko po na manginom da tuwaig. Nadadadalan kapihot at sidangan da tadaw. Ang lalabi pa na tangan akya.

itinapagod ko. Pagulis sa ribatawas. O sa nagtidaron isang puro, mabagang patrikaton, Sabah, Majujaya. Tabit, mamarabit, taraw Sabah, 2026. Dat katalunah para misad tulang kawalo dite, mantan RTM, teman.

Ayun sa makay ko nakawago. Arhay, nakanagid awit yung puti magkaringaw. Ilan na patakan ng ilotakan dilo nga. Kobasan ititakan ng harod untok do karamayan tinaru in Malaysia. Oh! Sarahan na daw kayo nung aranatakan nandit kobasan na timpud karamayan na dot it kaimbulay kapiyo. Johnny Aling, Kampung Pakyaw, kapisanaan kasuabon kiyo, om nagidikal yun to, mahal na sundayt. Napongo, nagimanga right book boy ka. Oh, book detail, okay? Ilag kabun. Sundayt, mumbal kasari. Tangus, tay makan angin kiyo ka. Okon giya. Akan ko pia hilatisa lo. Takanan ko pia hilatisa. Ngayon tisa na pa nga akon nga misangaysa nga yung aran. Nasamakan ko na ditino di. Itakanan di timpud karamayan do dot it o intutunan ko pia. Teka ko yung bulay ko pia hitakanan. Karamayan dot saruhan na do kayo ano nga yung karamayan. Ma'am, dadamat ako yung mamusarog ya. Magkinangapod, sinding. Magkinangapod ako, sinding. Boros darungo, sinti. Manta di Jetri na majon. Aso vokon ka. Sinding lalait, manta di Jetri.

Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongo. Kihoy, aramay.

Ingkar habis sinding mata di Jahamin Akul. Lipos-lipos. Ada gima kio sinding gitu di Indonesia. Rotian pada kayu hero itu tendau. Tempera kasarin nung lipos-lipos ngalumi sokoku kahom. Baino na po yung namila lumis sa kalipas. Harap po marinsit. Bampeng ko rin na din. Napamasarahan na din kayo. Ano pa marahiti sundayin. Hello DJ. Kasalimbahan Boras Dusun. Oso nong kopiyo. Yoko Dennis Ansuku. Manta di Tigamabong Tenom. Maginangawa ko dahil sinding. Manta di Dato Francis Landong. Retandit Kampung Katagayan ka. Kau. Nga siyo na di akit. Tapi na ay sa sinding. Diti pa yung urudat. Baino kyo. Manin dat suab-suab. Kaningaw FM, hebat siok niya. Aramay bo, pun sikaw DJ kati. Pun sikaw naging maginangaw. Paray laun om, paray wagu kanto. Kadi siyam, okon ko paray giyati. Akan otisom, aw otiso, kanogi. Sanang kasuabon, DJ Angela, yokum matiyo, batikan matatuaran. Hitib pa ka na balubay, no? Minipagyum dapataw ka. Nga apagan na matigya gatang ato kapada malu ringgita sa kilo mamarayta ko mamarayta ko da sundayt nga na iduan da bas arongaw ko no di arongaw ko takano na di no no kagya di sundayt ka misa nga yung aran nga iso no at aso nang daakanan ka amu aku karait insa makaibo kadi Dennis to kudu-kudu ina sa makan ko nagyadi tinuri ina patiso nga ta kanon di kabasan untuk karamayan na dat kayong bulay sarahan na ono karamayan nga dahar iti pagunta ko suway ka hari raya Christmas ton wagusina isa man tadat karamayan diti har iso itakan nan didi hidit nuri kobasan antok na dilo dit kaintalang kopyo hitakanan kyo isa pa kawagu pengin sa makan diti amahal nagatang diti takanan mamung saro ko pa kyo magino pa kawagu sinding. Iti sindingit boros da sungai. Adok kinompusan mantadi Muhammad Faiz Omar. Mantadi Roslin Liao, ika momogonop dogo.

tine po sunday titinga duha karaitan kayo. Kagumuan dilot haron hot nakarait. Mulang piadit nuri isampaping na taraitan nga bila nagtarima na saraw kiyo ngayon o sama ko kopya lang itabinay mati o kan tati kuy bulan tua bulan ka akon ko itua bati kuy bulan o milotulan bulan om kuy bulan. Ya, konsigahan na din nakaright kayo.

Kabisanan ko madi manya gansing id kampung ko belusuk. Hello Maida, tabi tadaw ko apat. Hoya lasu di ko pia tadaw baino. Iti pia suang balay nga alasu haro kipas mim pusing nga alasu kasari. Da di ko ilo ko paparasam ka. Apa nakarasam hinad kaya nanu manya? Tumano da pa da di ruputan ka ngayon tawan nga rumasa mo pa ng sada pang gisam da tatuwang.

Pinoy FM. Inkapasyon au kapagido mantan kolega kanan toy ko iti kamayan dat ko ngongoy tawan. Amiti nagirasam. Maida au kapagawit at kolega kanan sera rumasam mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, para samo no it kapanahak kasanangan kumadahay.

Tambuloy na po at ababayan diti nga itabi na Edwin Salubin sa ngulon sa Sumikul Desikul Balajaran Takawas matad kampung Simbuan Suk siya tikyo pababarasan karait at ikaw umanambarasis siya karait at taraw kabansan ng kumulakan umaramitan diti taraw kabansan.

pasiwa to kutipasan di Elvia Samayparan kyo. Pagpisanan ka sa bantadaw kaapat, salam tulan merdeka, DJ Maida kati. Pagpisanangan papanawag karadya, miyang paingay, juru teknik Kaningaw FM. Pagkumanagi daw yung sanan, tabalut Kaningaw FM, o nukabar kati, alansan dot olidas ngawi kyo. Kung sikaw kasasari, dit pasan do kayo ka. Tikid ka sa limbahan dat Kaningaw FM kati man tadi ari ni Majanun si Love Anggun Uji Marcela Norumbay Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Tomani tabi piambalutan sagigisem aming kuron hot kong ya tawan dahin na dokoyu Allah su ohitih kadi Elvia pasikaw no ako pailan nga di tasunong om nagisinding-sinding di tangaramay kadaw. Kung sikaw nagi, so kasasari magkinangodahay kyo, Elvia.

Ang pagulodat arang oras hindi nga tahori na tikiya. Pasiwat ako pati kapailan. Iti harhot itit kamayan dat dokumentary has sa Tadaw Sabah 2026 it kasalimbo maya diti ta TV iso kya. Ngaran da dokumentary iti hari sa ano gyari? Hari Sabah ka kami. Ngaran da po diti dokumentary nga melewati 1963 membina impian Sabah kadi. Kasalimbo dat katalo na po da misa diti tulang da bayan Tadaw ko iso kya. Jam ke 4.4 minit dah sesedepon maya dat nurih TV iso pamit penugutan na penting maya dat TV OK jam ke 5.4 minit sesedepon.

Aba, ang pasikaw na kayo, minang kinangoman tadi te, no pagisam dat bayan na kaya tabinay, pasikaw sa tab kinampayan na kayo. Tila mo sana, may ampay dahayad ka ni nga OFM. Di sabda jam ko, turu data tuwang kaya. Takiran kaya kayo, may ampay dua sinding iti, manta di Cindy O'Brien, Patulido Daralano. Manta di Harrison M. Nakalunggui ginawa ko. Gisam nat kapinong ako kawagugit, tapinay. Tamangay na kayo kalidasan, tamangay na't katingaligan kayo. Nako po.

Ya bahagia kan saya datang noro kan saya tinggal Islam yon. Amko sana pada jam kasa datang noro ari ngotaka ahono pamahunan. Amreno patutuno ko pera mo yon lohono gatara oro hitu. Yohino ruang operam tul hari bulan sila kavalu ruang haribu ruang operamonom. Lohono susugata balung aringgit apat nga operam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 5 nga ringgit opora monom ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 nga ringgit talo nga opora mapat ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 nga ringgit siam nga opora sa ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 4 nga ringgit siam ngosin sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit ruo nga opor ngosin sa kilogram. Panduliyo ko pa yung lohono susugata, balong aringgit apat nga opor amsiam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa, limong aringgit opor amonom ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo, apat nga ringgit talo nga opor amapat ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, apat nga ringgit siam nga opor amsa ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo, apat nga ringgit siam ngausin sa kilogram, am gata sikarap sa nga ringgit, ruo nga opor ngausin sa kilogram. Am aho ito pinengkol no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ang pagkakapay liray mo yun, ang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp may, ranumbur loho sa siyam limo valo siyam, onom valo, onom valo. Am rayus mayra mora radio, kini FM, ang bayara rimbay rimbay nomorod.

Ya pa ka karena pasuku aku pira mo yun kinavalo no kawanan ra oro itu Intermet Malaysia. Mabalo kawanan dali mong kiningaw so lora sa suwabi ka ng ulo. May ang ulo anong palakra kulakula ito kamlondom ika ang ulo. Lasun oro ruang opor amtalo suku talo nga opor amtalo darja Celsius. Kosong dali bung no nabawan sa lora sa suwabi ka ng ulo. May ang ulo anong palakra kulakula ito kamlondom ang ulo ra kulakula ito. Lasun oro ruang opor amlimo suku talo nga opor amtalo darja Celsius. Kosong dali bung nusuk solora sesuai kanang ulu, mai angulu anam palak laku laku lain tok am londam angulu rahku laku lain tok. Lasun waro ruang opor am talu suku talu ngopor am ruo darja Celsius. Kosong dali bung nutambunan solora sesuai kanang ulu, mai angulu rahku laku lain tok am londam angul ika angulu. Lasun waro ruang opor am talu suku talu ngopor am talu darja Celsius. Am kosa dalibong natinom, solo ra sa suwabi ka ng ulo. May ang ulo ng palakra, kula-kula intok, am lundom ang ulo ra, kula-kula intok. Lasun oro, ruang operam talo, suku talo nga operam 4 darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramo yun, babal ng kawanan ra oro hitu, interokopisan, meteorology, Malaysia.

Ya pa hak ka kan saya datang noro amkan saya an anting Esramiun. Raino kaya karako di J Izara Rohitura ka salulan rahu nomor sukurajam katalu ramai. Ampain korang alam yun ang kini ngora mora radio kini ng FM on yakin tok mo yun. Abali ka mayara frequency siam ngo para mapatitik tulo megahertz am abali ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM click amra portal radio RTM. Ampa kaka abali ka po ang itara bilin mo yun mayara WhatsApp mai. Ra number loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Ampa kaka kosona para jam kasa talo nga por nga minitra tangan noro akaya takara ina tangan kaulayan yohino ronda ina tangan inibit no rangan angkaraja di jayon amra jam karuo akaya takara ina tangan pagayaman monsoy yohino pa kita akan rarimbay. Ampa kakapain ko nangan rarangan taka Roslan Miasin ra nang ito ra bilin mayara Facebook mai kan saya datang noro am kan saya an tingai sriun sa huli ako pa yo pain ko nangan rayus mayara mora radio kini FM. Ampa kakabali ka pang ito ra bilin mo yun mayara WhatsApp mai ra nombor loho sa siam ni mawalu siam onong valu onong valu. Amrayus takapo ang kiningo ra rimbay rimbay nomorot ra radio kini FM pagay mantakaw monsoy.

Parinta pagun Sabah nang patano rasmi ra oro Sabah yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalu. Mambabatik parinta pagun Sabah Datu Sri Panglima Haji Safar Untung mayara rondo na patanawan rasmi nambara ra warta oro Sabah binal ra kalimo aribulan sila ko enom 2024 ampina salula ra kadong para aribulan sila ko enom 2024 kusan mambal rasmi ra katalungo param sa aribulan sila kamalu yakinyo oro Sabah. Warta Ragili Pida Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin. Kasaya Memparamaya.

Ampak kakabelira mi nang itarabilin mo yun, mayra watsa mayra nubulo sa siyam mi mabalo siyam, o nom valu, o nom valu. Amresta ka pang kiningora talo rimbay, yohino rimbay Anisa, rimbay ri jati ampasok, rimbay ratinu, ratiru kaya, Kayagan, rimbay ri Cassandra Severinus, sumunuhin na baho rimbay intori Aaron John Agustin, nalolot no, trus madi.

Kansayan ang kining oras, Kalingaw FM. Ito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Yau paha kakapin ko nang ramiyon ang kining ora mora radio kining FM. O niyak intok mo yun. Pahin ko nangan po yun. Nang itarabilin ramo. May ara WhatsApp, Facebook may. Pahin ko nangan pero rangan taka andong junis laim. Nang itarabilin, may ara Facebook may. Kansi anda uro hito riyon. Pahin ko nangan po yun. May ara mo ra radio kining FM. Paha kakak Raino jam karuoh limo nga opor ruoh nga minit ramai nak sekutakan ni raka paparan no kasalula ralom kasalulaan rahu numero tra oro hitu aki asiao si nusino rahu-rahu ika onsoy naringoh muyun intorako. Semono itu rangan intakanu rangan angkaraja DJ Aida ralom kasalulan rahunu melayu santai petang am harmonika. Amrais takapo angkiningo rarimbai kini tak nurangan taka. Lydia nakita rarimbai layavinku rimbai di Nurfaziana Imran. Amrimbai kini tak nu rangan taka nur interna bawan maguyum. Kajujuran rimbai Rihelda Robert. Hiniak intorako au DJ Zah Salam Malaysia Madani. Pahing konangan.